0: 버리신 거 아니야?
1: Nem, please, Rishi Kishore do humse chipta
2: tha. Chhod dega tum ko main patayega fasal ka hai.
1: Nahi main bas nahi.
2: Apne fasal mil gaye tum log dono ke chhod dega.
1: Hum sach bata main bas nahi hai fasal.
2: Bill.